0: *441#. Yo kase kale kongu kamet wewe. *441#. Yegas na kile Sara. Sara? Sara? Sara. Wanyanga yegas kibir chichi tage, eh? Iwe yege imite liyagi ichesan. Sara? Sara, number 825. Cham ke Sara?
1: Cham ke?
0: Iya mu name yano?
1: Ami Langisa.
0: Hi?
1: Ami Langisa.
0: Langisa?
1: Eh.
0: Ang ude na to arite?
1: Magigito ano?
0: Ah eh? Kung kagito ang ko kawe chenyo.
1: Ami ite.
0: Abreta gilele nsin, ame nega. Eh, to, malaza magiligi gitu wangu megeli yone. Kwa gila hata paga mzee ukui. Oh, ya, kimu angu, no. Kwa hale namba hata uyu.
1: Number one.
0: Number one. Tetiam, kwa hik drive ya mami. Kwa hik drive ya Sara. Hala mi gitu, maligi gitu wangu, ilu kwa wite deo. *441#. *441#. Gure chita ni rube gune. Ija kasa chita ni rube ndi gune we. Aliye. *441#. Kali ba da iti dako turu kwa chita akpesa. Turu kwa chita akrabi ini. Sara ini rimba imi itiot. Tetia mo mami. *441#. *441#. *441#.

ngekas chito noto ne kikuren Masi. Masi? Masi? Ngekas ne kile Masio. Masi? Masi, ako ngengalala nguni ko Brazil kutinye golisyo koeng en buch. Golisyo koeng Brazil, ID, nil.

Spokesin Linda kwa number 2 ang number 5. Number 2 ang number 5, 400,000. Pugusin number 2 ang number 5. Number 2 ang number 5. Pugusin number 2 ang pugusin number 5. Pugusin number 2 ang number 5, eh? Number 2 ang number 5. Pugusin number 2 ang 5. 400,000.

0: Alright, ngala let's negara nkabisa nebo kava na netai nebo pomete. Kwa sene ende tenia kwa legi mwache gondoga alieta. Kuna watu nge muwe chitugul. Ke muwage le gondoga alieta. Ngo miji aga tuul gondoga alieta. Kwa kait kasarta kora. Nga amat kecheng boise kibo uye tap college. Ngo ngolonchi gondoi. Ngo ngolonchi akna sudi. Ngo ngolonchi akna mutai. Ngo ngolonchi gondoi chitugul.
1: Ngo susan.
0: Nga wirike kwa genye mbe tu mnotra bo preston. Nga mwuni kwa yae guno toke kuwalchi ke ngalai kondoi chobo uye tap college. Ni chegen ni chegen. Kuma mi chini kaborchi. Kaborchi preston. Ngo tpika abe met kuni reikto sa kiche. En ngala let ne uno atok nebo okondoi. Ago ki nagi gimiti gora ngala lut kibo betu tabra ne gogi gimit kaliet ta gemagile. Nya lugo bur buru yoshik tu lenga aliet. Nga mun kagimagile. Mami Kenya gene genyoru.
1: Eman Kenya
0: genyoru. Kenya gonitok. Agon gebel ngebel ngewet kaliet age mat gebel emenyone. Ko kagibar ge chegen kagibar future nebo logo kyok. So karan emet nemi kaliet. Onde metinye chakula itinye nafas nebo ichengate. De metinye rabishek itinye nafas nebo iwe icheng iyai kibarua yo mita kaliet. Yo mami kaliet matisata tukuchon tugul.
1: Eman bwana pros. Nonton ko ngetutum chondit kutup chondit ngetu chirani go chirani. Ako niton ko noton ngei sawame ini nguni enka sarito na kito kingee polo toshe kiwagi nyiti ni nyone ako toge ini nguni kikole chiyage meet 11th hour saita tamana agi nge sige saita managoi noton po polo toshe kwa ini nguni niton ako gisawame gondoi ningololi imo ngaleke tisi imet mangaleke pele imet nikose ilele nina ketis maata ako hii tumjini mwane walal
0: yes kimaige kwa nina fas na mjini yone ensoko na mjini yone ensoko sige mwonkine isivu en ne matian nomjini wane nisoko siwe mwon kine sibu ene matian kimajako yu atuwe chumwa metu nebo solai kengas kora mwanga nwale tos weldon inge kengas ngalalet nebo sudi sudi kwa ngalal kule ngandani ne mige bebe tane kwa ngalal sudi kwa wechi kwa mige kora nga ngalal kit nga yi positive enyon kinge nisusa nkele sabote ni presen kabisa enora getugul sabote ni presen enora getulagi ago agotpoyonde nyin buru kwa sabote ni agotugu kia ya kwa kwa lele nisiko liani agotungu ya nge bertane bo yonga yuma naivasha kilkil ono limiten burieta kwa kwa kinge ngele sabote ni presen kalia ni mweburu kwa ndo ichu wana kuru agotundama na mega haksusa ni personal agotunyenge difference che personal na nago kichibo kisiasan ak susa kando chumro muri yata kwa njia na kuru kinge ngele Susan kote tia ni Preston kabisa.
1: Eman.
0: Ago chwaru wadi ne tinge ngagi ne Preston na family nebo Susan bonda njia ngagi ne neti. Kinge ngele chwaru wadi ne mite barak inge jitugul mara tor mite tugul enpa isho ne chepo tege tabi met. Ko kinge ngele kono me nguni ngalega tulwet en ngalalet ne muwe one time. Ko chita agenga gondwe ta agenga ngawimu onke ago magule nyoluge sabote ni Preston William Samueruto ko kavana Susan Kiga tos konya luen kondoi chuka ngo gir gule agut nganda ngo giti nge tirsi no shet chok chibong wanyu chibo county level li kuni ye gito kige barak chun chitu ko agut nguni nge bendi 2027 kwa nagumu waibi chetango le mati magengi kafana nego gile weni mati magengi MP nego gile weni lagini gir baragi le ne nge jere etne moyo chegi vet kuni mba barak ni mba president Oga ni yeris mutaya gine gule len sabote ni president Mike 11 two time Susan ko mi mstari wa mbele len sabote ni not
1: Mike 11 president
0: ne bagile wene president
1: en tano
0: abi tuna no shida na nyuan en mwanyu got ko biter shine ne tena
1: ago en ko malu gara pana pros ko gimite in empowerment ni go mite nin petu ta ba mute kureso ino ta ko gimite nin kureso i south ago ki kier ka pesa gita sta go mie pana pros ma bi tin na shaute ke go che go go urianchi in petu ta ba mute in kureso ino kinyo in Susan akpi ki kubata ina MC nubagebe peranta naga nam kaga MP nubo kureso isa Joseph Tanui hako sula paisha ono tan kumye paisha etno tan nyoro nien kilchin peke otan jaba ina kepe peranta nubo kureso isa ne yotan gimite kavana ako magigir ya utik yotan che uche gota stain betu taba mutinu limbo kureso ino
0: yes
1: notan ko kuya shiku ikawabaru netin MP notan nubo kureso ino notan ko mutai
0: Yes, kimacha sike woni na vasa gibanga nge chitu ule 4 minutes chegu 4 minutes 4 minutes 4 minutes. Kame banga nge 4 minutes chegu go metore nga lecture 30 mwa. Mohamed your Twitch, Mohamed na basola.
2: Bruce, sorry, wanyo Bruce mwenyewe.
0: Mhm.
2: Iyo muna bwana.
0: Ba chome ge gimita na kweldon bor.
2: Ah muna bora inyo.
1: Bye, bye bye kapesa.
2: Okay, kangati Bruce mi gina ga mwa nyo oko kale na walu direct. Ke mwa we chimani le kava na Susan Kiga ko ribe rais. Ago so am jeno ra rais. Ago magti shoti. Ago kagile ya ribe rais. Agi chama rais. Oma chip chige. kagila interest numagene rice kogu rice ya kasinye ibu ne yetugul ipinye ne so kono kukitebenge gene kura ise kiborye susane na kurui koipsi rice kochibu nwano to chibaburiye tap kolenjin acha macho kumache kuichi chibatulue sababu wache kuriye tap kolenjin ando inane muhammed kemi tuta mi rice age sabote mi rice ako mutai kuchu nuku rice ya rice chebor kuchu ni rice Lisa, kwa chini rais, the picture huu no. Lakini ni swali kuni, kumache ketebenge. Wabunga ata, out of the 12 MPs, kwa National Assembly and Senate, kote in 12, kote ndoi gavana, wachumbe, oi, tindoi na babati, nigile Irene, ako tindoi, mwishimua kikaria, sababu same Senate. Lakini the rest, ako senator, kumigo masin, nubasibukia, nubagilgil, nebo njoro nebo rogai tokol naivasha kogi baba olim nebo taunwa kigoba aya konne ngalechu kimache kemwa gune age mache kemwa manet age somge biwa college ni nakuru kimache galia kondoi kimache rais kondoti emita kenya kisapote ni rais lakini kagi aligan toyek bwana bruce kagi aligan toyek obwa rongai kobo kuchibwa ngolenjo nsensi Ii msensi mbungu wa rongai. Mabaman. Kagia liga npi, chibinu kwa me. Chibu wato, chiyundu uchiniaisha gruto. Koboko chubinu, kuchumu tai, pamanetu, acha. Amune, sima mungiristo. Kikochi, esima, mbungu nipoyoto. Kaliai. Notkebege chube msie ninyu, enyu, koka imutuwa bunge bi. Kotuwa baibaiku, mabamanetu. Notkunyo raisi nipa Tanzania Kenya. Ako mtu marai sala age bige chu arabuto ke bai bai tu a chicha amune ki ge tereng ye ge ki tagenge ki le bi chui por ye rais ko bi ga ko masin ki kindo chini mushi makashagwa kali hai arango mi ngale chu ground aya ni boy kanyu mushi miwa susan kiga kure so inu ko tine chi bota tore kimache gerebe ngetere mutai iyo hein maswali choti kimache gerebe kalia soko mutu bi wala kimache go rebe ngetere mutai agrebe gechu kimota tore ko gimi ganyisa tabanang mut ngetere kiyutyo ne kagoi age kimache gerebe kita nae kasi atika magiyo nicho kimache ge motim serikali tab nakuru kelenji kimache heshima nji tukul kigaleki gisir mburu ako chubwa chumbe ito kumuwa ni magumuwa kechub tengame mburus kwa mabamana kechub tengame ngu korieta kole nji mburen niki watu kwa magichub toka menye achita lambekli onge muaman suu kimache gimuwechi ngilinji nongigochi ngegonyit age soa mge nakuru kile kimache giteri engalia kigibirchi gava nasosa ngiga korieta kole nji chupa tulwet kogibirchi li yuginya soko siri susan kwa kisi raporu ya tapo lenji ya nakuru wakini magumache usi kimache kegone cheshima kimi nakuru mele en musama anayesa omsi kimi nakuru wena manat soko kimache kisomge gelo viga ap nakuru onge telinje mboru ya tapo lenji okoyi betko magi sabote mutai magi sabote njebor magi sabote lisa kiro ariengel de tamuwa
0: Ongoi misi kama alengo meri tayari goshe kugangwan kura toyen katagi goshe karab
1: si tene
2: jamge Bruce
0: jamge kwa lengo wa pesa uti tu anagopa tena waga tena lemba kure so inot
2: amma naota kama ne kama cha aror kugi tano asko kuya buri ya tap kwa lengi ngole onge tena nubariane wami ato ugi mi mshuma mtai Ati ya kala kete kwa kile nje chini paka sir statement DCI line yama amuale mapa sida mani arab city na kabisa magubwa nesi njoge wana tajenga yuo kwa kile nje paka sir statement amena kwa naiwe kwa eri kwa pati si hayo cha kwa kuru la moi dio wami gore ni ugrenge chuo kwa amache aru aga amache kisom president kwa kasi ngale chuto aga ongeno alikosirane Uonyo mweshi mwamutai, ugo ungete gure nye, ugo unyo kuende ambawa me. aga macha soro video kumye na aga ginami kukai mweshi mwa mutai mlango kufasting na kwa pena kinyoto kukumangi chana ye umiche kusiko tenu mutai lainu kututu ginis kukumangi chana ye agurotwe kirumbushe tuku kechangna agonam kwa wiri mweshi mwa mutai kutuko wisa mutai kwa mutai chas only a 1 kilometer kutonun ozu bolis awole bolis kale susan mechu tu yu ubata zudi kutebe mutai bolis kule jimochu tito yonu kuwanja ako maeria kustuan bolis yotake mutai kwa kumache kumok yoto lukwa bitu mea confrontation nicho utahurge mwoki jana miyaga uti ina mama kine neche samizi unukuri yo wakuro tuwe kukuku kasa tatawar mwishimua lakini kukini yoto kutinoto kamune kukiri kukini mwoko punduki ite uti in fact ngot komite chita ni nyolu komite kwa saai kwa chepyo sana ngure suza amu automatic kukwa kebanga mbi kele kukiri mwishima mutai awir mamite kasata na kwa hivyo isapiga mwishima mutai awa nambori yetu kari ishe kwa vitu kwa mwishima mutai reaction nityo na kwa vipadae sike tuwe chuba ala nche sana kwa mwuchinga choko tunagina ala ngore inyona ilononu wanta mwishima augeri raya wakivire kari ishe ala nche sango kwa ina meuto kule wanta mwishima mbi nebogeri yane kitu kari ishe choko ala nche sango kari ni kwa kibeli ni kwa mempuru kwa kubogit kuboste awkile kapeli mweshi mamutai kema charuru kwa ugini uu kwa imutu kuns choko kakibanga choko imutu mekaptembo na kruwest awotinda rungushe kukongo kwa kukiri kwa echi kwa mita kari ni toko lakako sinda ngechana ika putiti kuma ngecheke tako peli kari kukukima chekele sikele kwa peli mweshi mamutai mingo leo ni kema chekele som presidenta rabruto kinge ngele chorwe ngungu suzana kinge ngele chorwe ngungu mburu maati tayi latie pichu utakchu saiti nyuko saswe gondui kukiburi yetap kwa lenji nge mite nakuru ke mite yuko mnye magimi mbati mbaya au kimige te gondui kyo kukita na uu mago nyo chito anyuko sasi isa maigeri nguwe nirai ni molo suzana kukiende kukuri inambini pa molo agonde posta lakini hingo mite ingura mchebor kuma kikure chebor hingo mite ura mweshi matonui kuma kikure kwekera mke mite ura api mweshi wa mtai kuma kikure kwa sasi ya ineche kwekwa yandani yaani nene kikileji zaiti kima kesa mkara president ngalale niko nyoko ngalasu utiki inge nene blokopi kiko mbo nino ok macheke mwachi blokop total aging choko ipati msuri osuke terbi infant kwa mite chita niko nere kimbi kiosyo pakutiti kwa blokop kali ya blokop kingo kanan kwe kita ni kikumbwani kali ya mwasi bondani awa ikinende ni kunu kotikonet mkot komite chita ni loli mat inga kuru kwa piko ing nikipara ala nche sange piko somo awa nita ni ure blokop awa sudi kima chike so mine kapa nani mbapo meparchok torit bondani makita kikumbwana nyo kuchubote jinyo kimi dance parawu awa emon niko makibarune nyokor natet kibarune nyikan natet so kimache kele bloko biwe ngot koki banan komatita kikombwani ninyo chubwe kondoi nakuru ngalale ta sudi wole sudi tindo mutai rabini ke tindo mburu mokiyesho yo sudi inge nilo masiki mutai ku tindo rabini ke tesho mu machorindet ku machor sesin sengal ku winyeo jebono jago nyone mu 3 million wole wakonu presa ya mokinge ngele wakine mungaoni kava mena 2 million ka bonyo ina musudi akileke ina muma kinge ngele kokonin susan mtele tina ko bakinde chitapana kinge ndu kete sa tayo okay machi ke so am president kabisa pi ache pi gam na kuru jabo ko lenji che kinge ngele ne ne tese tang na kuru iyo pe sudi ni ko nyugo chubote chinyu ana nyone nege o ma ja tare o ngolo libo ye tap ko lenji nyemi te na kuru asabi kyo ke mito jabo kure zo inot chiko mungune ngalechu machame chi bi ga ko lenji ama choku yego mnye torani bosire kichana e kotornyo wiri weri nyone bagutit kokima ko mide 15 years ngeteret kiyaine mal ba je bono mburu awole je bial kichana e ko wiri mutai ingo kemete mutai ne girgi ne gitiye ga na kuruta ge sabe onge na mutai agete agi test ko ni ñones agi ma ci ngey mo list ko ñi ma ngi ma ci berber ka sa ingo to ma ci kebe ko ñi
0: ngoy ngoy mi singa rap city ne yes ago nga la let ne bo ci agi tur ko nga la le ñi ma nga la let ne bo wel don bor nga la let ne bo plus ma la le ne bo touch fam ago nga le ci ga gi mo en tayon ki no mengele nga kit ne ko testa go gromit cabeza ma ci para sigi anji no visa ek bo a ripse ta kalet ke ba se ge ishet ko sul dan
1: ci se ni
0: ago chong mo ge le kun sto go mi gari tana gari ne go gi bel ko le ci an gi mo e che mo gi go
1: le
0: kun sko ta go gon famen ofisa ek chibari set up kale chona kwa allegation chete setai
1: so chetore to range glishe
0: ye giko ni kora na fas ke ngalal ngalalet ne mogi te setai gi bege tabati ka sarar missing tai go shek chaka batai robo studio go tai go shek so so mak tisab tai go shek so mak tisab ago mi 1075 chebo school fees 75000 chebo school fees tika di shek 11 tika di shek 11 ago chuta well done go go gi go chichi age tool ne tom ga go nyoru gi en soko especially bi chogo chuta en wigi ni go ngeten chumatatu ago ifra debe tuta bamut atsega ngo chemena supuko ko gito omosiki ko gigoni na fast itil ki chotega t-shirt oing chegen tiga t-shirt oing
1: kitio
0: ko gisa amenga mwine tabke gele chine gri nyoru gi en soko onda gi nyoru 1000 chebo bonus onda gi nyoru 500 chebo bonus onda gi nyoru 300 chebo bonus komo tichu tu soko kabisa en corneta kimai chi tanto mgai ko sichogot bonus en kasarta age tu
1: ichu tu soko
0: ene ichu tu soko tildega tit ko gebre star
1: 274
0: star 274 274 star 274

0: Betuta Raine, Taiko Shekyogang et Kosisita, Sibitaman de Nolib Studio, Lagene, Amitinian Lueva Tiem, Matinian de you, ye, Amdo in Det Kibaitio Tab Jehovah, Namachasa Taisumu, Wanga Leono Batiem, Amachu Jabagogon Girikin to Gultamanda Radio, Agereviki Togomi Linda Logo Q, Amitiwangi Tenogai Kibaitio Tab Jehovah, Asubit Kumu Wing or Leon, Cocherecho Logo, Gilogogogogani, what I got them, eh? Gogogogan got them, Ungagatam? No, no, Ningatam, eh? Kiro. Ang nalo ko kung kaya tamin ko na magjessige tuwala tni niyonwe gerwa tegelyan nwe gugo yue batiye bisyo na taig mo ito tap Jehovah asubit ko kata ako mua wong olion kochera kaya kas ng olion tap Jehovah imbi tu tap raini kibo ito tap Jehovah Pastor David Chamgei.
1: Awai bai missing, awai bai kub kenyone, ale dini choko ba gungui, aga weng negi yon ni gago ribe, chaka wone ta subu inemni.
0: Amen.
1: Aga lago kio tungul, aga mwai, chwa de jino andu gato, ko paza David Koech, a mi tem ka masta negi ba elegile na kuru, tuka undi ka masta negi leka. Mara, ama chwa le di chomo ke isu gungui lago kio, chiki chome ka pesa ke bai bai njinyak ye tinyen kwa mamuni, ke lebora te nyon, iyo te nyon, ama chwa le di asai, asa ilago kyo ki chomo ki isu ama cha ki chomo ki lago ji chomo ngali ona ke ngene mitin kitabu ta be so e agur ga lago ite ta ke ngene mo agul le lago chu aga si si ki ko ke ngi ta ya amunye ni ton ama cha de cho ga si si ki ko ngun ni mitin ga ya wale ji si ki na ba tuge wi bun ki ila ba ti ga si si ki ne ko le ji si ki de ngun ki bui ko ko le ji wi ba te ta ko le ji wi ge te ta ko ga wa be ila ba amun ko le ba e boni ka si si ki ko ke ngi ta ya ta mun mi mi no ton ko le te kwanda mungurago metsuko changa genyisebu as esobe ne mitene mon so macho le di lago kyo gamba kimwa wagi taka tulo te gisisie yo no miten ga gora oye ga si chemo to urere so te no ya to ni ko ba te no bure no lomboga asuko chama sigi ko go beuro si genyise ga lakke bo no gumin ta

college go go ge li ane no meria. Ko lenge ni le ko lugu nga wa mute. Ko lesa ko lugu ko lugu garu boyo te ngoto. Ko lesa al majungu ge se. Ang mai be. Ko le ko le ko ni majungu ge ko le ma ko le ma mi ko ko. Ale a. Ale a. Mema. Mema in chips, mema chips. Mema chips boy nengo lamba sili bwe teri ya sem. Kule jami te ine. Kulo te nunguni e. Kule jita ajake nye. Kule kikisari ya sasafa ne mage. Una atake. Are kutkwa nende disna abiru shikuli e. Are kwa natebdu kukjuko ya jaisi ine. O tinge le rapuani ko. Na leji no utbelunga rapuani yon. Esa nana ne ba ilo le ma te ba ina te bina tu ku kyo las mana gut ki gon go to te no kesi ji ker ka chita hi we ker ka chita yang ga on ke ko na ana ana ni ke le on ko inge le ko na asi bua ti le jing le ki obatu ga asi bua ti le inge le ki obatu ga ni tengel na tet kap serit mi mission sister ko

Kimmich, Rudiger. Angmanin batay natin gota. Gubirag natin negile. Wait. Mambe tinotin tamana. Ang susitin batay niyo.